Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Hare da amfani da jiragen sama masu saukar ungulu na sufuri ya ba da damar kwashe rundunonin sojoji biyu da ke tsaron sansanin. Babbar hedikwatar rundunar sojojin ta yaba da jarumtaka da ƙudurin dakarun da suka kare sansanin duk da mawuyacin yanayin da suka fuskanta. Rundunar ta tabbatar da mutuwar wasu dakarunta a yayin farmakin, amma bata bayyana adadinsu ba. Ta kuma yi ƙirarin cewa ta haddasa asara mai yawa ga maharin, waɗanda ta bayyana a matsayin mambobin FLA da JNIM tare da wasu 'yan bindiga daga ƙasashen waje. Rundunar ta zargi wasu ƙasashe da tallafa da kuma baiwa maharin makamai, tana mai bayyana su a matsayin ƙasashen da ke goyon bayan ta'addanci. Ta kuma miƙa ta'aziyya ga iyalan sojojin da suka mutu tare da yaba waɗanda ke ci gaba da yaƙi domin 'yanci da mutunci. A halin da ake ciki, rundunar ta ce ana ci gaba da ayyukan nema da ceto domin dawo da sojojin da aka yi garkuwa da su cikin ƙoshin lafiya. Wani bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta ya nuna wasu maza da suka ce su sojojin Mali ne da aka kama a Diora. A cikin bidiyon, sun ce an kama su bayan artabin da ya ɗauki sa'o'i 3, tare da yin kira ga hukumomin Mali da su shiga tattaunawa domin a sako su. Sojojin Mali na kuma ci gaba da gudanar da ayyukan sa ido da binciken yankin domin tantance sakamakon har-haren, tattara cikakken rahoto da kuma gano tare da kawar da duk wata barazanar da ta rage. Babbar hedikwatar rundunar sojojin ta sake jaddada ƙudurinta na ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro cikin ƙwazo da ƙwarewa a faɗin ƙasar, tare da yin kira ga jama'a da su ci gaba da goyon baya da amincewa da dakarun. Har yanzu ba a san ainihin yawan asarar da rundunar sojojin Mali ta yi a Diora ba, saboda rashin alƙaluman hukuma. Ana ci gaba da gudanar da ayyukan nema da ceto domin gano halin da sojojin da suka ɓace ko waɗanda ake garkuwa da su ke ciki. Hukumar tsaro ta NSCDC a Najeriya ta tsare kwamandanta na jihar Neja da aka dakatar, Siberi Aniviye, da wasu jami'an hukumar da ake alakanta su da mutuwar mutum 37 da ake zargi masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba ne. Jami'an sun bayyana a hedikwatar NSCDC ta ƙasa da ke Abuja a ranar Lahadi, yayin da kakakin hukumar na ƙasa ACC Babawale Afolabi ya yi wa manema labarai ƙarin haske kan sakamakon bincike na farko da hukumar ta gudanar game da lamarin. Ya ce an dakatar da wasu ƙarin ma'aikatu 3 dangane da wannan mummunan lamari baya ga waɗanda aka riga aka bayyana sunayensu a baya. Haka kuma Afolabi ya bayyana cewa wani aikin haɗin gwiwa da rundunar bincike ta musamman, wato SIS, ya kai ga sanya dukkan jami'an rundunar ta jihar Neja da ke da hannu a wannan mummunan aiki a ƙarƙashin sanya ido na musamman a hedikwatar hukumar ta ƙasa. Haka zalika, babban kwamandan hukumar na ƙasa Farfesa Ahmed Abubakar Audi ya bayar da umarni a sauke tutar NSCDC a ofisoshinsu da ke faɗin ƙasar har na tsawon kwanaki 3 tun daga ranar Lahadi 20 ga watan Satumba, domin nuna alhini da girmamawa game da mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan lamari. Mutanen 37 sun mutu ne a ranar 17 ga watan Satumba bayan da jami'an NSCDC suka kama su yayin wani samamai kan haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba a yankunan Wushishi da Lukoto na jihar Neja a ranakun 15 da 16 ga watan Satumba. Da farko, NSCDC ta ce ana zargin wata cuta ce ta ɓarke da ta haddasa mutuwar mutanen, tana mai cewa ana buƙatar gwaje-gwajen likitoci domin tabbatar da musabbabin mutuwar. Sai dai an fara nuna damuwa kan yanayin da aka tsare mutanen, ciki har da zargin cinkoso da rashin isasshiyar iska a wurin da aka tsare su. Gwamnatin tarayya ta dakatar da kwamandan NSCDC na jihar Neja da wasu jami'an hukumar yayin da ake gudanar da bincike kan lamarin. Hukumar ta ce jami'ai 27 suna hannunta domin gudanar da bincike kan rawar da suka taka wajen mutuwar mutanen. Gwamnatin tarayya ta kuma kafa kwamiti mai mambobi 10 domin gudanar da bincike mai zaman kansa kan lamarin, ciki har da yadda aka kama mutanen, yanayin wurin da aka tsare su, da kuma ainihin abin da ya haddasa mutuwarsu. Lamarin ya haifar da zanga-zanga a Mina, babban birnin jihar Neja, inda hukumomi suka sanya dokar hana fita bayan arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro.
1: Gidan rediyon muryar Turkiye na tare da ku a ko'ina, a kowace rana, a kowane lokaci.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu komar da ku baya a tarihi. Za mu fara da cewa, Hitiyawa ‘yan uwan Turkawa ne na al’adu, domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa yankin Anatolia. Daular Hitiyawa ta kasance mai ƙarfi wadda ta yi mulki a babban yankin Anatolia tsakanin shekarun 1600 zuwa 1200 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi sallam. Yarjejeniyar Kadesh da aka sanya wa hannu sakamakon yaƙin Kadesh da Masar ita ce yarjejeniya ta farko da aka rubuta game da a tarihi. Daular Hitiyawa mai babban birninta Hattusha, wato Bawaskoi a birnin Chorum na yau, ta kasance mai ci gaba wajen al’adu da al’adar dafa abinci. A yau, al’adun gargajiya ɗauke da alamun Hitiyawa da aka gada suna ci gaba da rayuwa a yankin Anatolia. Bincike kan kayan tarihi ya nuna muhimmancin daular Hitiyawa da ke da alaƙa da abubuwan ci da sha. Yadda aka dafa wasu abinci da hukunci mai tsanani ga waɗanda suka ƙi bin waɗannan ƙa’idojin girke-girke suna cikin bayanan da Hitiyawa suka rubuta. Abincin Hitiyawa ya ƙunshi kayan hatsi, nama da tsire-tsire iri-iri. Ana amfani da irin waɗannan nau’ikan abinci sosai a yankin Anatolia a yau, musamman irinsu alkama, sha’ir da gurjiya. Waɗanda su ne tushen abincin Hitiyawa suna daga cikin abinci masu muhimmanci na Anatolia a yau. Burodi waɗanda aka kwatanta nau’ika iri-iri a cikin allunan Hitiyawa yana ɗaya daga cikin abincin Hitiyawa kuma na Anatolia a yau. An kuma san cewa Hitiyawa a wasu lokuta sun saka nama da kayan lambu a cikin wasu nau’ikan burodi. A yau, burodi na gargajiya irinsu burodin tandir musamman a ƙauyuka suna ɗauke da alamun abinci na Hitiyawa. Bugu da ƙari, abinci irin su manti da burek su ma sun yi fice a matsayin waɗanda aka ci gajiyarsu daga Hitiyawa. Nau’ikan abincin kebab waɗanda ke da yawa a abincin yankin Anatolia a yau suna da alaƙa da abincin Hitiyawa. Bugu da ƙari, ana ganin cewa yadda ‘yan yankin Anatolia a yau ke dafa namansu ya samo asali ne daga yadda Hitiyawa suka yi amfani da kayan ƙamshi iri-iri da kuma ganyaye wajen dafa nama. Wani muhimmin fasalin abincin Hitiyawa shine abincin bukukuwa. Hitiyawa sun shirya manyan liyafa don bukukuwan addini da zamantakewa. Abincin da aka shirya a waɗannan bukukuwan suna taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa mu'amalar mutane. Ana iya cewa manyan liyafa da ake shiryawa yayin bukukunan aure da sauran lokuta na musamman a yankin Anatolia na nuni da wannan tsohuwar al'ada ta Hitiyawa. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Urim, da ni Yasmin Ahmed da na gabatar muku da shirin Ku huta lafiya. Saboda